alivoye narambiri ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe yae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga nanga